Ang atong isa anis media ministry Cagayan City, magkikaubang kaninyo pipila ka mga gutlo alang sa atong tulumanong oras sa atong leksyon. Mawakin ang panahon ng atong isaysay ang hanay ng leksyon karong semana gikan sa Sabbath School Department General Conference. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhan nga Diyos. Salamat sa dugo ni Jesus sa Kalbaryo sa Cross na naghugas sa among mga sala. Ang kaluwasan pinaagi sa paghugas sa among mga sala. Among kining madawat pinaagi sa pagtuo lamang. Salamat o Diyos na ikaw naghatag ka mong pagtuo, imong gihatag na gasa ng hikadamo. Magatubo kini aron makapaligon sa among pag-alagad mula hutay. Sa bisag unsay may tabo sa kapanahonan, mag-alagad kami na matinudan. Ubananin mo ang imong katawan sa tibuknaon sa yuta. Labi na sa nagapaminaw ni ining programa. Ihatag ang kaalam, ang pagsabot sa imong mga pulong, ug unsa ang pulong pagtuo. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus maluluwas. Amen. Mga kaigsoonan, ang atong topiko, having faith, ang pagbaton sa pagtuo. Interesante kaayo ni mo topic mga kaigsoon. Kanang punong pagtuo, kinahanglan ato yun ang tutukan. Hataga yun ato nagpagtagad ang pagtuo. Hebron ng 11:1 na giyon, ang pagtuo nagapakita sa realidad. Kung unsa ang atong gilauman o ang mga ebidensya sa mga butang bisagwa pa nato makita. Ang pagtuo nagpakita sa realidad unsa ang atong gilauman. Og unya ebidensya sa mga butang bisagwa pa nato makita. Unsa ang nagpaluyo na pagtuo. Pagtuo mga kaigsoonan. Sa nagkadaiyang kinabuhi nato mga kaigsoonan. Ang atong pagtuo dili kanunay permanente. Dili kanunay init. Di pud kanunay bugnaw. Nay panong hilabing inita. Nay pud panong medyo mubugnaw pud. Adunay mga sirkumstansya sa atong kinabuhi nga mahitabo. Nga usahay dili mayo. Ugunya di ta kahibalugon sa atong move on. Murag istambay na taog na unsan bata ni din itamulhiyo. Paabot na lang kita. Naipanuling ko na. Di takabalo mo irog sa atong mga frustration. Ang akong professor sa seminary, nag-ingon siya ang pagtuo sa magkuno kini sa underwear. Di makita sa mga tao. Ikaw po, di po kakita sa tanang panahon, pero nara na diha. Natago. Kining pagtuo importante ka mao kini ang mga padasig nga kita makigrelasyon ngadto sa atong Dios. Kay posible nga makaestablisar kita og relasyon ngadto sa atong Dios kung walay pagtuo. Ang pagtuo ra gyud igsoon moy makaestablish sa atong relasyon ngadto sa Dios. Kini nga atong pagtuo mo ra ni og bulak ba? Kanang putot bitaw nga bulak. Di na ni mo mabantayin bitaw nga nagahinahinay, nagahinahan, ito bubukad, wala eh. Pag mata ni mo, di na mo makita, uy, nagbukad naman din eh. Ah, ito pagtuwing una na, di ni mo makita ang iyang pagtubo. Mamatik na lang ni mo makikuhala. Muro bag, seryoso na magkukaroon. Mga kaigsoonan, ang pagtuo wala ni sa ato. Originally, wala ni sa ato. Walay ato inini. Apan ang pagtuo, gasagikan sa Dios. Ayaw mong kalimot. Ang pagtuo, nato ngadto sa Dios, gasagini ka kita, wala tayo pagtuo sa atong pagkamao. Episodos 8, Ognoibi. Ang pagtuo, makini ang gibuhat sa Dios, alang ka nato, o dinhi ka nato. It is the work of God doing for us and in us. Pagkanindot mga kaigsoon, ang pagtuo ay wala ni sa ato. Originally, wala ta.
Pero gihatag tabgasa sa Dios. Kay kining pagtuobuhat kini sa Dios, alang kanato ubuhat sa Dios sa sulod nato. May mga tao mga kaigsoonan. Usay atong madungog. Ako og nakakita parang yun ko nga moy pagkapika sa mga pula nga dagat og 40 ka mga tuig nakasaksi ko nga nangatagak ang managika sa langit. Ah, mutuo na yun ko. Pero kumusta man itong nakakita? Nakulang man lang yung to. Kumusta man itong nakakita? Di mapuntanan mito. Sa imo ba na ba na asay man sa yun? Ang pagtuo sa mga tao nga nakakita na itong panahuna? O kita igsoon nga wa ta magkakita asa kay masayon nga muto ato nang tanawon mga kaigsoonan. Ang mga tao sa karaan nga kapanahonan labi na sa Old Testament wala siya'y daghang historical background nga ilang mabasilan sa pagtuo gamay ra gyud labi na katong namaktas na bitaw kurita ka mga tuig gamay ra gyud ang ilang record sa history nila. Lahi mga kaigsoonan sa ato karon nga daghan tag referensya. Ang tibok ka Biblia referensya na nato. Kani ato igsoon ang ilang referensya mga linukot lang. Wa pagani magcompile tanang. Tingali tagsa-tagsa na. So gamay sila og referensya. Mao nga ako personally nagtuo ko nga mas daghan tag mga pamaagi nga kita magkatuo pinaagi sa atong pagtuki-tuki sa dagang referensya kaysa unang panahon, mga kaigsoonan. Kaya kung ibase na ito, may tungkol sa nakita ng mga milagro, dili ang tanan kakitang milagro ng nakabig. Dagang po yung agi, lamat-lamat, rutani. Mao nga sa Marcos 8:11, ang mga pariso igsoon, nautana sa atong Ginoo. Hatagi migilhanan. Hatagi may kailangan ang muto umini mo. Pero siyon, bisag hatagi kailangan ang tao ni muto di yun. Sa Marcos 8:12 ng yun eh, o sige ni Sos ng hupaw. Nga nung nga kamo nangita magmangailhanan, ako sa pagkatino mga iyong kaninyo, dili kamo magkakitang ilhanan. Nga naman, useless. Fix na. Munigin on, sa dili muto ang ebidensya, walay pulos. Apan sa muto ang ebidensya di na kinahanglanon. Sa sinulat ni Ellen G. White, The Sarubages, page 406, na yun ang kining mga ilhanan, dili mao ang gikinahanglan sa mga Hudiyo. Kaya wala mga ilhanan na kini makapaayo kanila. Ang ilang gikinahanglan mao nga ang ilang utok mahayagan sa espirituhanon

okay na siya. Kaysa Tomas Bitaw, mingon Ginoo, di ko makahikap sa samad sa imong kilid nga gidughang sa bangkaw. Di ko mo to nga ikaw na. O itong gipahikap siya. Ngayon dahil siya, Ginoo ko, Diyos ko. Apanong si Kingon ni Jesus? Bulahan sila nga wala magkakita o bituo. So kita igsoon sa atong stage, bulahan ta nga wata magkakita ni atong mga milagro. Apa nakabasalan ta sa mga milagro, mas bulahan ta mga kaigsoonan. Apa sa pikas gabahin, wala ang Diyos magingon nga hala sunod-sunod mo na ko, blind faith, no. Kaya gihatagan ta igsoon kapasidad to think and to reason out. Dili kay padaladala ta muratag mga robot panguyuro, no, dili na. Karang pagtuig sun nga miturok sa imong kasing-kasing pinaagi sa gasa sa Dios, ugo na milambo kini diha ka makatimbang-timbang sa imong pagtuo mo nang gikilan sa atong Dios. So wala mawala ang atong personalidad nga natabunan sa pagtuo nga bisag unsa na lang, no. Kay kita linalang ta with reasons mga kaigsoonan. Matuta mga kaigsoonan. Sige ni Jesus nakakita sa atong pagtuo. Dili tungod kay kita sumusunod ni Jesus nan kita naana sa kamatuoran sa matuod nga pagtuo diha kaniya. Not all. Ako balik ko na. Dili nga buti pasabot kay kita membro sa atong iglesia nakabato na ta sa pagtuo diha kaniya. No. Sige ni Jesus ra gyud nakahibalo. Kung niya na bagyo ta sa pagtuo diha kaniya. Juan 2:23-5. Sa Marcos 9, mga kaigsoonan, ang tao may adto ng Jesus o daghangyo. Kiniyang bata gamay pa, hangtod karon, gipatol, o ang nagpusis ni ini mo ang daotang espiritu. Muna yun si Jesus, muto ba ikaw na ako maabog ang daotang espiritu? Muto ba ikaw? Nitubag nga man, ako Diyos mituo. Apan, tabangi ko, tabangan nimo ang akong pagkakulang sa pagtuo. Naan siya pagtuo, pero nagpatabang pag siya, tabangi ang akong kulang na pagtuo. So, igsoon man, nagkauban ang pagtuog ang kulang sa pagtuo. Gatuo tayo, igsoon. Pero medyo may pagduha-duha pa na ito. Muna nga itong yampo. Ginunaan ako'y pagtuo at pagtabangi ko na kining akong walay pagtuo imo akong matabangan. Lord, I believe. Help my unbelief. Tabangi akong kulang na pagtuo. Ang marang espiritu mao kining ang magpalihok sa mga taong tumutuo. Parang kaaway sa balang espiritu nga mong yawa, gusto niya nga maputulang atong pagtudya kaniya. Sa diha nga kita magduha-duha na sa atong pagtuo, may tungod sa Diyos, may tungod siyang pulong, Biblia, may tungod siyang batasan nga gugma. Apanigsun, huwag yung tagikundinar sa Ginoo bisag mo ng atong attitude. Wala tagikundinar. Nagpaabot lang yun ang Ginoo. Nga gamito na ito ang human reason sa pagtimbang-timbang sa atong nangabasa o mga ebidensya. Maudson, na ang Diyos nagadapit ka na ito, na kita makigsugilanon sa Diyos. Sama ni Abraham, sama ni Moses, sama ni Job. Wala sila magkakita naong o naong sa Diyos, apa nakigsulti sila, pinaagis pag-ampo. Kung sa mga mulo, silang kasing-kasing ilang gidayalog. Mauna nga itong pag-ampo, makikistorya ta sa atong Diyos. Mga kaigsoonan, mauna yung gusto sa atong Diyos na makakatunta. Niining maong pamaagi sa atong mga katarungan sa Panginoon. Na natay mga pangatarungan, apan, sa gamay o sa dinag ko ng mga pangatarungan nato nga di nato masulbad, isurrender nato ang tanan ngadto sa Diyos. Kay dili ang tanan atong masabtan. Naay mga butang nga gusto nato tukion og ngano di nato matugkad. Isurrender nato na sa Diyos ang di nato masabtan og ngano. Basta lang ang ato pagtugkad.

o naarang gihapon kaniya. Mao na yung sigun ni Jesus kamo o may pagtuo pa mo bisan gamay lugas sa mustasa nga liso. Inyo mapairog ang bukid. Pagkagamay ang liso sa mustasa mga kaeksyonan. Apan kung kinigsoon mo tubo pinaagi sa grasya sa atong Ginoo pagkadakog kausaban sa atong kinabuhi. Ang mabukid sa atong kinabuhi, mga tangtang. Mga bukid sa kagulanan, mga wala. Mga bukid sa problema sa atong pinamali, mga wala. Kung naalit ay pagtudiha sa atong Ginoo. Kaya pagtugamhanan mga kaiksunan, namahay mo ang taong marubahin mong Superman, basta lang ang iyang pagtuo nagatubo, dili mapirmamente nga maura, wa makairog, kinahanglan mo angat ang ato pagtuo mga kaigsulan. Episode 8, kay tungod sa grasya kita naluwas, pinaagi sa pagtuo. Dili sa atong kaguling kay kinigasa sa Diyos. Mga kaigsulan, gasa sa Diyos. Ang pagtuo magudigsoon, usay di na tumatugkan o dali-dali. Nga naman, di man good material thing. Di bitaw concrete. Di bitaw ang atong mahikapan. Di bitaw nga atong bation. Di nga atong makita. No? It is abstract. Mao nga, kinalanta sa balang espiritu nga mo'y mo impress sa atong kaugalingon. Ang Diyos mo'y nagpasiugda sa balang espiritu. Nga dadyo ng mga katawan ngadto kaniya. Araw nga, siya nama magpapadayon sa pagpatubo sa atong pagtuo diha kare. Jeremias 31:3. Ang pagtuo dili pagbati, dini igsoon atong ginang tukiron ngayon. Pero may taguwa mong yun akong bati ba? Ang pagtuo dili pagbati. Sila ni Jewett ang yun, many do not exercise that faith which is their privilege and duly to exercise. Ang pagtuo dili pagbati at pagkinang imo kining exercise. Ayaw pagpaabot na imo gining bation. No. Kaya akong balikon ang pagtuo dili pagbati. Ayaw paabot sa imong pagbati. Imong exercise ay imong pagtuo. Ang atong pagtuo mo na atong ehersisyo na magabati tag kalipay, nagabati sa mga panalangin, ginagbayagdag ko ng atong nadalot sa Lord. That is faith na nag-exercise mga kaeksonan. Early writing is page 72. Sa makadagan, magabati kita mga kaigsunan. Nga wala tayo pagtuo tungkol kayo, huwag mong yun ato gibati. Huwag tamo bati nga kir duol sa atong Diyos. Gusto na ito nga kina atong batiun yun. Para pagtuo mga kaigsunan, mo rin simple kayo. Believing and trusting God. Kanang imong isalig ang tanan ngadto sa Diyos. Dili lamang sa maayong nga panahon. Apabisan pa sa kangit-ngit o dulum sa mga bagyo sa imong kinabuhi. Bisan pa man di ni mo masabtan o nganong nitabo kinikadimo, keep on believing na kining tanang paghitabo na ay Diyos nga nagatanaw. Ang pagbati igsoon di kinimo dominate sa atong reliyosong kasinatian. Di ni nato batiun mga kaigsoonan. Muturok lang nag-iya magatubo. Sa diyan nga kita magabati nga kita layo sa atong Diyos na kinahanglan atong

Moses Hebron. Nakita nagatung ang kalibutan ng mga butang niini nga niya ato makita. Pulong regud sa Dios na lalang. Walay origin. Wala. Pulong ra sa Dios. Nguturok ang mga sagbot, mga tanong, niturok. Ugato ng tuuhan, mga kaeksunan. Ayaw na nagtukitukoy ng mga ebolusyon din sa gikan. Walay kasulbaran. So, kanalang iksun na mututa sa mga butang na pinagis, baba sa Dios, nahimugso ang tanan. That is faith. Sa mga chapter 11, ang pagtuo, nagatod ka na to dool sa atong Ginoo. Kay kung walay pagtuo, imposible ang atong relasyon nato sa Dios. Sa morgyapon nga kapitulo sa Hebreo 11, ang kinabuhi sa mga bayani sa Hebrews 11, nagapadayag sa ilang pagtuo sa nagkadaiyang mga sitwasyon sa ilang kinabuhi, apan wala magsayang ang tanan nilang ng mga kapagitabo sa kinabuhi. Mahinong daniksyo nga kining gamay na similes pagtuo na atong nadawat sa atong Ginoo, ato ning patubuon. Mutubo kini basta kita makig-abin, makig-uban sa atong Ginoo. Makigbuhat kita kauban sa atong Ginoo. Makig-dialog kita sa atong Ginoo. Mutubo ang atong pagtuo diha kaniya. Ang pagtuo, mabot ka na to. Pinaagi nga aduna tayo na dungog. Pinaagi nga aduna tayo na basa sa pulong sa Dios. Mahinungdan nga di yuta kapuyan magbasa ng Biblia. Balik-baliko na ito nagbasa mga kaigsoon. Kaya magkapadugang na pagpaligod sa atong pagtuog. Ang pagtuog, kalibog, pagduha-duha, mag-uba na sila kaigsoon. Huwag na magbulag, nara na. Nara yung pagtuog, pero naigay po'y kalibog. Mga naging ang Ginoo, amahan mo, tuubay ikaw nga ako, maabog kiningyawa sa imong anak. Nung sige yun sa amahan nga nagdalas bata, nagtuo ako apantabang niya ang akong gamay na pagtuo. Naanat tayo pagtuig siyon, pero napa tayo mga pagdoro mo ni atong yampo. Nga kining maabot ng pagdoro, ato ni yampo Ginoo, tabang niya among unbelief. Help my unbelief. Kining pagtuo personal ni, iya-iya ta. Di ka pwede makahulang sa pagtuo sa uban. Kada agipadayag na sa sambingay sa napulo ka mga ulay nga babae sa Mateo 25. Nga ang lima iksoon, wala lana. Dahil nangayon sila lana sa may katong ulay, virgin nga lima. Hatagi may uglana. Igura po din na mo. Meaning to say, iksoon nga ang pagtuodi ni mo pwede ulamon, imo yun ang personal. Mabitaong nga may tabo manggod. Digun sa pag-alagad ang mga ginikanan, pag-abot sa mga nagtaphaw. Ang atong pagtubagig soon sa balang espiritu mo, atong ehersisyo ng atong pagtuo, ipakita na itong ang tanan, itugyan na ito sa Ginoo. Ginoo, ikaw nang bahala niya. Kumabot na ang katapusan sa kapanahonan, ang mga katawan sa Dios mailhan, nining duha ka mga punto. One, nagbantay sa kasuguan. Two, nakabaton sa pagtuo ni Jesus. Unsay kalian, faith in Jesus and faith of Jesus. Unsay kalian na ni. Ang pagtuo diha ni Jesus o ang pagtuo ni Jesus. Ang pagtuo diha ni Jesus, kita na, kita. Nagsalig ta ni Jesus besag magkaunsa-unsa ta. Nagsalig ta kaya nga naman, nagtuo ta. Faith in Jesus. Misandig ta niya. Ang faith of Jesus, mokin ang kinabuhi ni Jesus. Ang iyang pagtuo, faith of Jesus, posisib na siya. Ang iyang kinabuhi din sa yuta, ang iyang mga pagtulunan. Na itong 1890 mga kaigsoon, grabe ang pagpasantok sa General Conference sa pagtuo

0: pagkabatarong pinagis pagtuo. Grabe ang pag-emphasize. Hangtod na sabtan sa mga katawhan na di alaman sa atong pagtuo. Atong dadoon ang misayas tulok ka mga manlunda mo nag-emphasize sa mga pioneers nato ng mga Adventist. Apat sa wala pa diya mga kaigsuran ang ipasantok bayag yun sa atong iglesia pagtumas kasuguan. Grabe ang emphasis niya. Nawala ang focus nato sa mayong balita. Mga selected messages, book 3, page 152 na gawin si Ellen White. Ang kasuguan sa Diyos, grabe na ang pagproklamar sa mga tao sa Diyos. Para ang pagtuo ni Jesus, wala kayo maproklamar sa Seventh Day Adventist Church. Sama sa importante sa kasuguan o sa pagtuo ni Jesus. Mag-uba na sila. So, ang sama na yung pagtuo ni Jesus. Faith in Jesus, ato na. Misalig to ni Jesus. Apat, faith of Jesus, mawakan ang pagtuo ni Jesus. Atong tanong. Sa Gitsiman ay samtang nag-agulo siya. Kaya sarili madugay dakpo na siya. Makita na ito na sa Matthew 6:36-42. Grabing hapa-hapa niya sa bato. Nagdanguy-ngoy sa paghila. Nahibalo siya sa kamatayan umabot. Ang makasubo kay pag humanyag ampo, pagtanong sa mga apostolis na natulog, pagtukaw mo ang akong panahon, hapit na mabot. Ibaro mo kung saan pagtuo ni Jesus mo ni, amahan ko. Kung arang mahimo, amahan ko kung arang mahimo, isailo kining kupas mga kasakit. Kung arang mahimo. Apan kung dili man, ang imong kabubuton matuman, that is faith of Jesus. Gibati niya 100% nga tao ang kamatayon makahadlok, ang kasakit makahadlok. Moto nang hangyo siya amahan ko kung pwede ba nga kining dili lang kumuagi ani nga kamatayon. Kung pwede, apa kung dili ang imong kabubuton mo matuman. This is the faith of Jesus. Busa igsoon ang pagtuo ni Jesus mao kini nga ato ning huwaranan paningingnan. Nga si Jesus nagingon, kung pwede lang, ayaw lang ko ipa-experience yung mga kasakit. Apan kung dili, ang imong kabubuton may matuban. Total obedience is the faith of Jesus. Kung balikon, ang kinatibukan nga pagsalig, kinatibukan nga pagsunod sa kabubuton, nga kinimisangko sa kamatayon, iyang gidawat ang kamatayon. Total obedience, mga kaigsunan. Mooni ang pagtuo ni Jesus. Kamot may. Kamatayon magunsa niya. Hangyo lang tayo, Ginoo, pwede ba di lang may ka-experience, pero kung dili, imong kabubuton mo ito. Mooni ang atong sundugon nga pagtuo. Committed pa, bisan hangtod sa kamatayon. Total obedience. Therefore, mga kaigsunan, ang pagtuo ni Jesus nga total obedience mo nang sentro sa atong kinabuhi. Aron kita makabaton ni ining maluwas nun relasyon nga to sa atong Diyos. Sari ang atong mabatan ang pagtuo ni Jesus nga mong total obedience nagpasabot nga kita nga sumusunod ni Jesus total obedience po. Nga kita kanunay mo abide sa atong Ginoo. That is the faith of Jesus nga atong isulod sa atong kinabuhi. Magmapinadayon kita sa pagsunod sa atong Ginoo. Sa panahon nga atong pagtuo mo rag maluya, sa panahon nga kita moabot ang atong discouragement, ayaw kalimot nga ang pagtuo gasa sa Diyos. Dili tanan nga atong pagtuo stable, no. Bisag kinsa na ito, muagitag mga discouragement. Bisag kinsa ka na ito, muagitag daghang pangutan ng ngano. Parigsoon, gunita na ito ang saad sa Ginoo nga kining maong pagtuo, gasa sa Diyos nga niya ka na ito. Patubuon kina ito, pinagis pag-exercise. Pinagis kanunay, makigduyog sa atong Ginoo, abiding in Him, mga kaigsoon. Morita sa sinulat ni Lloyd. Wala nila makita sa tao kung siya nagpakita nga wa siya mahimo siyang kaugalingon. Apag kining tao nga nag-angkon nga wa siya mahimo siyang kaugalingon, mo na yung tao igsoon na dili mapukan. Kay kining tao nga nagabati nga wa siya mahimo siyang kaugalingon, nagasalig sa kanid tibukan ngadto sa iyang manluluwas. So, igsoon, bationg yun nato. Sa atong pagto, we are nothing. We are helpless. O sa diyan, magbati kita nga wag yun tayo, mahimo sa atong kaguling ko ng pagtukaw sa saka ka na ugman. Ang ato rin yun mga kaigsoon mo, musaling lang kita sa mga merits, mga gibuhat ni Ginoo sa alang ka na to. Nagpareho si Ellen White, ang pagtuo mo tubo, pinagis pag-ampo, pagtuos pulong, o pinagi sa pagpakiguban sa presensya sa Diyos. Sa dela mabot ang kaluyahan sa tao, ayaw kalimot na kanunay kita mukanta sa atong buhi na Kristo pinagi sa atong pagampo. O ato kining, o siya magagunit sa atong kamot na dili kita niya buhian. Minister of Healing, page 182. Ganahan ko ari. And He will hold them by a hand that will never let go. John, dili kita ang mugunit sa kamot ni Jesus kay muluya ni, mukapoy ni, madiskoryo ni, muhawada ni pagtuo. Aparig siya na atong itunan na atong kamot, umuyong kita Ginoo, gunit ang akong kamot. Kay kung ang Ginoo may gunit sa atong kamot, di ta ma kaikyas mga kaigsoon. Nagparehan si Ellen White. Ang matinunanon, makanunayon nga pagalyupo nga to sa Diyos pinagis pagtuo. Nakini nga pagtuo mga kaigsoon na naghatod na to sa tumang pagsalig niya sa Diyos. O ang atong walay kinutuban nga pagtugyan sa iyang buhat. Nan kini mga kaigsoon na makahimo ng balang espiritu makigubang ka na to sa pakigaway batok sa gahom, sa kangit-ngit, gahom sa yawa, mga kaigsoonan. Desire Bridges, page 431. Arita sa sumada, synopsis. Pagtuo, pagsalig, o pagtugyan sa inonimus na ng mga pulong. O kiniigsoon kinanglan, matang Kristohan niya katanini. Pagtuo, pagsalig, o pagsandig, pagtugyan, kinala na kita niining tanan. Ato ni mabatnan, pinaagi sa atong relasyon na to sa atong Diyos. Kaya ang pagtuo mo ay maghatod ka na to sa atong relasyon na to sa atong Diyos. Walay pagtuo nga mahitabo kung walay, walay relasyon rather. Akong balikon, walay relasyon na ito ngadto sa Diyos kung mahitabo kung wala kita'y pagtuo. Ang pagtuo mo kinang iyat atong gisaligan, atong gitugyan, ug atong gituuhan, ug atong gilauman, bisan pas mga butang nga wa na ito makita, naglaom kita niini na kinigyod mahitabo. Nganong niya pamantas pag-alaga rito? Nganong niya pamantas pag-alaga, brother? Nganong? Kaya nagtuo ta. Nga na yung maabot nga Kristo. Nga ba tayo ebidensya? Biblia rin atong ebidensya. Pagtuo may atong puhunan. Wala na ito makita. Apan sigurado kita nga kini mahitabo. Ang pagtuo la makapawala sa paggamit sa atong utok. Kagilalang mata sa Diyos nga tayo utok maka-reason out. Apan kung dunay panghitabo sa atong kinaboy nga di nato masabtan, di masulbad sa reasoning sa atong utok mga kaigsoonan, diha mo sunod ang pagtuo. Kay kung dunay mga panghitabo sa atong kinaboy, ngano nga nahitabo ni ka nato? Ngano man? Ngaon ta mo man ang ku? Ngano nga nahitabo mani? Kung di na marisulbar sa reason sa atong pangutok kaigsoon, ito gyan ang taran, piragis pagtuo ngadto sa atong Diyos. Episodes 8, ang grasya, ang kaluwasan, pinaagis pagtuo, gasa kinigikan sa Dios. Grasya. Kamatayon ng Jesus. Kaluwasan, kapaseluan sa sala. Kining grasya o kaluwasan, atong madawat pinaagis pagtuo. O kining tulo, grasya pagtuo, o kaluwasan, gift kini sa atong Ginoo. Dahil sa bersikulo ni binigyan din bisan pa man ang maayong binuhatan, di po ni ato. Di po ni ato. Gihatagatag pagtuo, ni resulta sa maayong buhat. Therefore, ang maayong buhat, gasa gihapon pinaagi sa pagtuo. Ako balik ko na. Ang pagtuo, gasa gikan sa Diyos. O ang pagtuo, muresulta sa maayong buhat. Therefore, ang maayong buhat, gasa sa Diyos, pinaagi sa atong pagtuo. Kompleto igsoon ang gi-provide sa Ginoo nato. Ang grasya o sa mani, kamatayan ng Ginoos, mo ng grasya. Kaluwasan, kapaseloan sa atong sala. Mayong binuhatan, si Jesus mo ay nag-ugmad sa may binuhatan. Busa, igsoon. Ang grasya, kaluwasan, mayong binuhatan, kining tanan, gift sa atong Ginoong nganhikanan. Wala giyoy ato, mga kaigsoonan. O kining tanan, atong madawat, pinaagis pagtuo, mga kaigsoonan. O ang nakanindot, kaya pagtuo, gasa gihapon, gikan sa Diyos. Ang ato ng igsoon mo, ang pagdawat. Dawato na ito kining mga gasa. Grasya, atong dawaton. Kaluwasan, atong dawaton. Pinaagi sa pagtuo. O kinang pagtuo, gasa gihapon, mga kaigsoonan. Kaya pagtuo mo, kini ang makapadasig ka na ito. Sa pagkamatinumanon sa atong Diyos. Sama kang Abraham. Ang pagtuo niya mo ay nagatulod ka niya pag-antos ka naan. Sama kang Abraham, ang iyang pagtuo mo ay nagaugmad, nagatulod ka niya nga iyang ihalad sa Isaac nga gisugo man sa Ginoo, sa atong Ginoo. Pagtuo rin yun, Ikson. Moritas practical application. Ang pagtuo sama kini sa gugma sa atong kaminyon. Kung sumay atong gisaad, sa kagulanan o sa kalipay, sa mga paglawas o sa balatian, sa kadagaya o sa kalisod, kamatayon ray, magabulag ka na to. Ang pagtuig son, ingon ni Ana, kay si Unisos, total obedience, misangko hangtod sa kamatayon mga kaigsoonan. Nagingon siya, pwede ba nga dili lang kumuagis kamatayon sa cross? 100% niya ang gibati ang kahadlok. Kay tao siya na atong panahon na. Tao siya, mga kaigsoonan. Pwede ba nga di lang kunini mo agi? Apang kung dili man, thy will be done. Ingunini, mga kaigsoonan. Akong balik ko ng kaminyon, paralel na sa atong pagtuon. Sa kasakit o sa kalipay, sa kadagaya o sa kanihit, sa kalipay o sa kasubanan, walay magabulag ka na to. Faith is like that. Si Anselm Ikson of Canterbury, nagayon din ni, paminaan niyo maayo ang iyang philosophical approach. May tungo na inyong pagtuo. For I do not seek to understand in order that I may believe. Kaya wala akong mangitag pamaagi nga ako masabtan aron ako mumutuo. But I believe in order to understand. Apan ako mito, aron ako makasabot. Pag kanino tingson, akong balik ko na. Kaya wala ako mangitaw pamagi nga ako ning masabtan, aron ako mito. Apan ako mito, aron ako makasabot. Tungod ni ini, ako nagtuo. Nagawas kong ako mito, dili ako makasabot. Ganahan ko rin last tingson. Kung siya ang gituhan mo, wala siya mangita as pagsabot aron makatuo siya. mito siya aron siya magkasabot. Ug tungod ni ini matud pa niya, ako nagtuho. Nagawas ko ang ako, dili mo tuho, ako dili ko magkasabot. Igsoon, daghang din ato masartan. Labay na sa panghitabo sa ato kinabuhi ang mga negatibo. Niya kita nagtinarong bitata, pag-alagad. Nagtumanta sa atong tanong, nagatuman man ko, ngano na ito bumani? So, hindi na ito namatugkan. Kung naay panghitabo, nga di na ito masabta sa atong kinabuhi. Ayaw tugkara, yung soon, aron imong masabtan. Tuhin na lang. Tuhin na lang. Nga ang tanan, gitugot sa atong Diyos. O kung imong tuhan, nga ang tanan, gitugot sa Diyos, imong masabtan, why it happened to you? To end, ako balikong pagkot. Wala ako mangita, pamaagi nga ako masabtan, aron ako mutuo. Apan mito ako, aron ako makasabot. Tungod ini ako nagatuo, nagawas kong ako mutuo, dili ako makasabot. Ang Diyos magpalayang ka na ito. Kining pagtuo nga atong natipigan. Pagtuo ni Jesus nga niya ka na ito. Ang pagtuo ni Jesus, loyal, obedient, even unto death, mausab niya atong mabatnan, hangtod, nga dinhi kita, mga matay ni ini nga iglesia, ni ini nga pagtuo. Kay doon na kita gituhan nga pagbalik sa atong Ginoo, mamakod kitang tanan, dadun sa iyong himaya, magampo kita. O Diyos, salamat sa pagtuo nga imong gihatag ka na mo. Gasa nga imong gihatag ka na mo. Patubo akini. Uga mo kini mga exercise pinagi sa kanunay na mong pakiguban diha kanimo. Aniya mo mga kamot. Gitunol na mo diha kanimo. Guniti kami. Kaya ang imong pagunit dili ikaw kapuyan. Salamat to Diyos nga imong kaming gigunitan. Nga kami nagpabilin sa mong pagtudiha kanimo. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus Manuluwas. Amen.
1: Kining inyong higala si Pastor Wendell Mungaya Serrano nga inyong igsoon usab magkapadasig sa matagos sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Mungaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon. Magkita na usab kita.
2: You're listening to DXBH 103.7 FM Hope Radio.

kini ang DXBH 103.7 FM Hope Radio. Hope Radio nagahatag kanimo paglaom nining masamog ug walay kasiguruhan nga kalibutan.

Happy Sabbath sa Tibuok Kalibutan. Ang atong SRS Media Ministry, Cagayan City, makikauban ka ninyo ng pipila ka mga gutlo alang sa atong Divine Service.

Ang 1 Juan 2, versikulo 1, nagaingon, mga hinigugma, nagasulat ako ninyo ini, aron dili kamo managpakasala. Apan kung doon na may makasala, doon na kita'y manlalaban si Hesu Kristo ang matarong. Kini nga versikulo higala, daw lisod ka ayo, tungod kay Samara, saya, nagsulti ka sa isda nga, ayaw na paglangoy isda. Ang isda mo langoy gina, kay naa siya sa dagat. Sa mga kita nga makasasala, makasala yun, kay kita naani ana nga kahimtang. Apan salamat sa Dios, dunay kahibulungan nga tubag ni ini, naa siya magatabang ka na to. Kini si Pastor Danielo Palomares.

Mga higala, panahon na sab sa pag-ampo. Panahon sa pag-iusa sa tanan ng mga kaanakan sa Dios sa tibuok kalibutan. Tali sa 777 Initiatives. Apan mga higala sa dili pa kita mag-aampo. Ani ay pulong gikan sa kasulatan. Sa 1 Tesalonica, Kapitulo 5, Versikulo 17, nga nagaingon, "Pray without ceasing." Hinungdanon nga pahimangno ni San Pablo, alang kanatong tanan, kay ang pag-ampo usa kagamhanan, kung kita mag-aampo, ihatag sa Ginoo ang atong gipangayo. Nining takna, atong pangayoon sa Dios ang gahom sa Balang Espiritu na maghahatag ka na itong kalinaw, kalipay, o aron kita maandam sa hadool ng pag-anhi sa atong Ginoo. Mag-aampo ta.

0: Ang 1 Juan 2, versikulo 1, nagaingon, mga hinigugma, nagasulat ako ninyo ini, aron dili kamo managpakasala. Apan kung duna may makasala, duna kita'y manlalaban si Hesus Kristo ang matarong. Kini nga versikulo higala, daw lisod kaayo, tungod kay Samara, saya, nagsulti ka sa isda nga, ayaw na paglangoy isda. Ang isda mo langoy gina, kay naa siya sa dagat. Sa mga kita nga makasasala, makasala yun, kay kita naani-ana nga kahimtang. Apan salamat sa Dios, dunay kahibulungan nga tubag ni ini, naa siya magatabang kanato. Kini si Pastor Danielo Palomares.
1: If you hear us and forget us, you have lost nothing. If you hear Jesus and forget Him, you have lost everything. This is DXBH FM 103.7 Hope Radio, broadcasting from Tangub City, Misamis Occidental, Philippines.